0: kari ina? Nga chi ina, kiraan kangpo maari la, kiraan tiju si nyoyo maari. Kiraan chungwa de shubi ina, khanna do yunay naa yori iyaamu duwe.
1: Xiao jang, nga rangda nyamdo li tong lo lekhchaya tiju jingu maari. Inay nye shira xin chu. Jikche na rang samba, nga lo duwa li je, tondo lekhdi mutu chebi ina, chambu mebe suru shiori. Inay nga ngwe ne xe na, chinju de, Kukab tenma nipu yori. Nye rang kama che ro chen na zengbi. Mutu rang le ro chen du du.

0: ngu yang chu mu sung e ma de ko zhe ngu ge ran le ka ba ge ma be
1: gong qin ju ge cha gu qi mo lu shi la zhe ni du gong xing bi nga cha gu qi mo che ju mu du ding a rang gu rang che ju yu zha
0: mo chun zhe de xi
1: xie dui lai la bi yo ri bie jin le cha xia zhu du ngu ka zu gong men xing yu bie
0: qian de bie jin luo ma ji dian yang kun zhe mi du ran lao zhe de da xin ne si xie zu tu mi du ge ran nang dan yo ma ji
1: chomba gu da nga chomra gyung sra me ba de le cha gu chi mo cha sam da na ga yo ri
0: ra sam ya gu shtong da nga le gu do chi xu nian zhu yin da
2: ka shuo
0: sen ni tu zui be ran nan de ga yong zhi zhi be

Lore chinda chube ye yun tu. Ngangar tso ni, shibu liyan ni. Ma ju chu chung gyu ti, po jo gi nebyo lam tu, pur ti, diru pu gi gyu la. Tara, yun zhon tam zha, reng zhung sung gyab kuy ndi, kwan zi gun ye che yu ki, ne me kuy shi tu, zi gi yun. Ngangar ki lupu yong, kar kyan yin xing, lu pong che yu we, tu ji si yima ta. Ti su bu rin zi la, Li mi gyada nishu ni gyada chuchu zang sim na. Shoksung ge rinze la li mi niki shibchu zang sim ki hir. Di debu subu chuzu li ngangara cu kain su nampam juwebe nubat denba la kyurishin. Toze mi godong la zang purtugi yuebe zamin togi purze toshue ki debja che shidu kyurhyu. Teya Gwishun leba ta dwen ni chwe zhe cha zhu du cewe ngon su targa samu cha zhu xing. Te dwen ngangar ki gugyu kyabon ya rim ki chung du zhug yu. Wen ya churye zi xin ta chubu lo nyang suwa ta churye gengwen suwa yuwe wang ki kwan zi ngar xin nian diru du du chi xin yu. Te yang gwishun rin mu ni wu le kandara churye jin tu gi yu. Te we targa shu zhuwa ta dwen ni ngangara ki shinjam gi tsewe nguen di ni ngar gyun shin suen shu kyebara chi. Diru ngangara tongcha lhazam nyamzon che jing, shidun dienbe rikyu te, namya cekan tenzo ki tamsi sun shin, ngen soang se tsewe tu kan yin rung, kyushu nipo lakdan pungzhe chi ge yun.

dawa chukwa ra. Namshi rimishin cato cheche ra pe chochin. Riding ki zishin namgya, jikju nidyo ngang nyugu byo ne gezara yongshin hiyo. Rage tsu, rize chosu zay chochin. Kwacha nyi sumam, guchu re che ne kyu chigi yu la. Kwanzu, maju jikdyo ngi go ne rize deng tu gebo chi. Sibib towe rizi ru. Qin ling tang chom ta, xun lung tang xin zuo yin bie du men nang zhe xi ri la. Ti xin te ta, nye guo ki bang tang che le, ri tu ki ka ma la ji chup yue jing, ma zhen di ka ra, ra ge yi mi xi ti ya shi. Na zu ta le pe bie, ra ge mo ti ni, kim da yin xing. Rāgī tēzū gē bō dū, kō mē cō bē dū nē rī zhō xīng. Tē xīng, ngō zā sā wē gāb sū, kō mē tō sā rā nyē sūn chī gī yu. Mē lū yīn bū zā mē bā rā, chō kā sā kāng tū sō tā chē jīng. Kē sī nyē ngā yu bā xē cī, lām sē nyē dē gē gyab nē, kio zū nē chī tī chū chū gī yu.

0: Kare. Sosa shikir junyo yu zang, shibji yin seng dugui.
1: Hatsi. Si yin bie shugu, woye namka gyab gyab ri. Mishine Mr. Xie nga palam chida kye me da. Oh, mari. Nga rang stop dige, sangma palam da kye yo, mari. Palam ki gyan di, kora gyab gosu chil gyab gur da. Ah, hayi, ha gosungwe. Tanda eri ne zu kentia cha diyo re. Eri cenze kere di zu, pe ge da, dengji, Nyudubgi tulab churubay gandiyari. Jigshi ma chokin loga chebasi kandishir sige yume haku yube.
2: Jigshi ma chokin loga chebasi na. Ma chokin sangme nyamdi cheche todam chenpa nishu zhe. Dine, gongsi todam tela lekchui danche, gongsi rinta nguen tub che ni. Susu ga ngui gza dan tor danya de. Nye che na, jigshi ma chok todam be loga chebasi.
1: Hasi! Mr. Zhao Wunne, kyong se chung a? Duksa du, lop chung chama che edu ga a?
2: Mwishi nga eri ching yung ma shi di, lop chung che a di, luyin da me da.
1: Dada, nye,
0: jis. Kira yin huwa chum shung chum shuwa she chul ji. Ten ya, abi e da chi bi, ten chim tu gui. Lak bai sabri lang yin che ji. Ya me na, nga ran zu buligi kwa chu gui.
1: Dada lao bai, bolo nga ran zu che ma kya ga zho. Dili, 年纪大团结, 俺俩就找不得个, 下大家啊着,
3: 能大不过,
0: 俺俩东山的不给不求的,
3: 给谁是东家着,
4: 谁不都不会的,

0: Ningde, Shanghai Zagba da Eri Zagba gang gui bu zhengmen de, nian rang le mikto leng xin qie bu xie nyu yu, dang wo nian re dong a, rang ge xin zguan.
1: Ti ling ling di nian sam zhe da qie ne, xi ran ge yak chun xia.
0: Di ngue se qie bu re. Pu dong kui sa ki bian zhe gui ma zhe ba pie ge zhu ya di, ngue se qie bu re. Ta ne kun zhe, nga lum zhu la, ge ji nor bi xip zhu sun do, den zhi xu zhi qi ge, qie zang nga zhung ge yang si yong go qi ge re. Ti tam sa jin se chori. Ye, ti kare.
1: Ale. Ti lom zhe du zong ge zhen xue ri.
0: Ale. Ya gu ri, ran yin ji zhe gu da.

0: Lega tia la, nè zui la sung e.
1: Kie che ma su, nang ta me.
0: Sopta de de ne. Lega tia nè zui la den ke.
1: Amla, nga lega tia nang ta me. Nyo zong ka na la, kato yin e lega zhum zhe ang tang bu yin da.
0: Ah, zi, zi su nga zot nje waya min du. Nga nyam do pa lo chu. Di le, rang ba la la, le ngwa zhang se da lo.
1: Ma zi amla. Bala si shun liu gu na la cha li na gu yu zang, ki zi nga liu cai ju bi na, di da gu yu ma shu bi.
0: Su sui pu ru ba, da gu yu bi si da si gu bi. Du da, nin da ar xin da di du tong gu yu bi.
1: Amla, nga... Si, amla, di zi si, nye shu ba sen da, nye liu gu na liu yao shi la chi gu yu. Ji nye la ge liu yao chi bi kien zang, nye su ni mi sha na
0: chu. Si, zi si, zi si, nga da zi xie mu go. Nye lal xeo, tuku tun tu ngop zai mangzi lu, tan to gong lu a.
1: Amla, nye xeas.
0: Nyin da gu xi se, zang gu zhuwe ma ce, ba gu xu la.
1: Nye ha gu su, da lu ti, lu ti chi.
0: Se nyin ji lu xu a.
1: Nye xeas.
2: Amla, langa si su na la.

0: Ani dari dari thai thai thai thai thai la pa na. Marire la ko ka ma ma zhe zhe ma xi li ja ti.
1: Qiang la san jun du di ko ji zi ru.
2: Ni die ka ling go bie jie ko ji, a a yi, a p p ngu sa zha tou de zhang pa ri. A p p ti ge ri mang bo dang, ji ni la zhe suo nian ten ji yu bi. A p p ti nian ka jie ji dang, ka le jia tang gun zhe, bian chu ju bi wu ju suo xi pa jie, guo zu xia tou lou ji yu pa ri. Ni die tian ji zhong ji ji, min ju bu jun chuo bi. Nipu rora go, gong jo zong mama minkang ki, bi chi ji wi cha ju thoma di, lin zhok xiong wa di, maang cho ji ban jo kerbo yang de chenpa ma si, gong jo zong ki ri zin chen bi, ga chi chi wi cha ju, lin zhok xia jira, za chi nyam nyong yang, song jo tau yu ba di. Ni di, zi bi ka lang ta jin ji, yu gu minku, zi lin bao chui ni, niu gu zong jie la si cho si tong yu ba di, bei jin tang shang hai, guang dong, zhe jiang, jiang su, gui zhu so, san ni ka ge yu gu wa na. Dini ge yin ngon chhe den bi bo jung se yu gu se jung gu chu ba de de yang ji bie ka lam ta jin ji yu gu min ko la se le yong ti ni ba de yu gu a cho yong lam ta jia lam jia po zhang bo da la dang yan zhu yin cho ya long zhang bo zhou rong qi mo so cho bo san tu qi din ji ba nyong ru xia ji de
3: zhou bo na ba tin din kang ge san jian nian zhu xia chhe
1: de le mo wi san jiu qin de na jiao de tin de app la zero
3: nga cho san nian jia yong
1: song nian jia yong

0: 就对于你的我的印度啊爸爸继续的有就马里木藏给成名罗永贝罗永贝爸爸啊看不上罗永贝哦小给俺罗永贝爸爸给俺我什么说我呢俺就多几只兄弟
1: Gyudos kyo chi mido?
0: Kanda rana gyudos shira chungsiya.
1: Yeyeye. Pamiye ino lop siya urwa, dangno kata siya.
2: Da rana loo gyu.
1: Dilin sabri, nye ya kyeo.
2: Zhoa ma zhoa.
1: Nye ya yaw ma yung, dine dhe dhen zhigma rbe ya.
0: Sure.
1: Pamiye ino zi nye kawa ha gure. Yunga yunga, nye loo. Pamiye ino zi nye kawa ha gure. 我那牛儿差不多大。

0: 야, 감 nga zhe da. Da nga ra ni ge re qiu ma ri.
1: Ni xi la fu ge hu.
0: Nga lo ju nga li ni na ne ka che che. Qi le lo jun qi ga qin. Le ge che, cha s ge bu ge. Ji dan che ne. Chong ge ne ka che nyu me. Ta bi qin su qin bo cha za. Nga qi le da qi ga zhen de du. Gop di du. Rangbalaga nindari chi onglinda ma duanje Tsangmaa yao chi Yao chi trikshagri Dine gupja shilinje Khatru de deni Gupzu denji ili chusu chik deri Nya shinga yu Rechu zhuinye di Rahi incho ga sengbori
1: Nga pasi kye juru Cha panzu suanza 제타쇼마
0: 장상바 아메 독지디게 교마리 승부도베 다냐스코스 정마리 장은 좀 못 참기 기비 교가 지르다

0: kirang su tsaya ga?
1: Kamsa, shirang de dee warbe, todo bu buchun chi chori.
0: Kunyi pyo su?
1: Pyo su sila. Kudu pyo su la?
0: Dangu gongda, kia su chi tu lia je, gongda pyo chi su. Pya ji, sa chi shindar pyo pyo.
1: Chana, sami saab diyo na?
0: Siya ma jo, jima kukab chun na nga zhawa chao sa.
1: Tosena.
0: Kenang ma shi.

0: ngui ma tang zha sum.
1: Chao dong jie shi.
0: Dao si nyang zha me zha.
1: Nye rang chi yo. Nga zui sa chi di ting ji le pe ju ma dam xing ma ri la mi xin da le sa chi yo ri. Rang ge sum dong le ma zhe na sa chi jig yin.
0: Yang a. Yang a. Dong zha chou qin ne zhiga. Ji ma mu du che bu ya nye yin na. Rang ge nga sam dao si dong la.
1: Di dun nang da mo go. Ngo xin ying bu ri ba.
0: Yeah, sehe ich gibt da.

0: rang ka soyong pa. Diri nima kaabar kya chawarda.
1: Nga kyeche yaw kye xe tukumindu. Nimsi nyesu chanu yongdu we, nimsi rang.
0: Nimsi nyesu kyebun yese?
1: O.
0: Nga nimsi kya mi na, rang chabri kya xin su tuyoba chawarda. Dikhe gena chi sabshi. Rang nimsi nyesu kyebun yese. Rang chabri kya xin su rang rojing sengbudu we a.
1: Nga kya xin yishu tukoyu sikme. Kwa na, mikbun na che, chabsi xe tukumindu. Nga rang la kasab chuitun chi chaw yongdu we.
0: Yumashi. Nimu shibshu laksdi rambar kya chawshi. Soshun yongda, chamishinda, rangu diyorda. Rang nyesu kyo pyo ne, nga nyesu

arbu chaba ta ngu shu shur tu chu ba. Rangi nun ju xin ba ta cam jo xin ba. Nian ba tona rengi li xipi xe de cha debu yu tigrim di dang yun ta li xe be nam yun yi kum xi ta rang to gi sung xa chaba xe gu. Genza xiong xiong li dobu xe gyuru tibet tong xian ta chen gui xe ju xe ru dong wa ta. Dikba xiong xi ju bar mi xe wa ta tigrim ta tigzu tui gu cang ru dong wa ta lam lu ti tui dun dun yu jie xe gu. Ngan wa ni ji gyuru yin di dang gi zhigi gi deng zu zui be zeng zu rinpa ka la zhigzhim dara cheba jiu tui be wang zai zhe yu de deng wei deng zu rinpa ka gi tem zin ta tu tem xie pe pa ta zhigzhim la dara nian dian xie pe pa qie ne xiao yong ne dang nian yong xie be qie zi yin gi zhi cha de ku gu ne mei dan bie le xiong tui yong guo la ge ta ra jiao ga se su yu luo ni da ge jin la an zui dang ge lu ju ge nian yong ta dang nian yong gi lāngsā sārbā chōtum chēne, dēgū jīgdār kī nāpa xī tuyān bā tāng jī, lāglēn yā chē bē. Zēnyō sīnyō tā, sīchū gī lōnggū gō, nōngzhū yōnggēn tā, tā nā nōngzhū cēpchēn yō bē, lēxī bā kā jī gī, rēnggū ngā zēngzū lā nē tuyān sēxē xū jī, kūyāng gī tāk chū chē yō bā tā. Jīnggē gī yāngsā rā gyō xīn bē, lēxī bā lā lā rā, chēnggū tīm lē yāngsā nē tā gā gyūr bā tā. Lām kū nē, xīn dō chē yō bā. Léxé bè tibè mángwa xì tàtùng mòng yì lè sè dè. Kù xùm xè bè tà tò xùn dèn bà tà zè sùm jè chùng dè. Dàng gè sè xù tà tèp xù ngùn bà rà chùn bà tà. Léxé bà rà sèm kù tà jè yùng xèm bà xè bà chùn yù. Tèn yà nà bà tàng bù yà bù jù bè tè là xù tibè xèm bù gèb dè. Léxé bà rà nè tùn chùng cè. Gùn jù bà tà lò bù tà kù jè xè bà tà. Chùm jè chùng yà mang tù sò bà tà gùn tù chèng gù tà nè dà dòng gù. 鸡蛋给那段段提醒什么时间谁写写图不写呢提他就差不写的连着他特别写呢联系别三百多只破的落地啊连个的修旧了让人写过卡达他一段的直接写别当元他连写别满足错位从的托呢你最写不写的当然去切不写错位什么人心我也不写过 직접 단계에 있는 공지 타 럽돔 타 괭이기 십시를 타 카다 내년 세대 대래 내년 세부 휴를 주고 타 구양이 타주 용규 쇠련 세대 주고 증계 섭신 세배 단계 직접기 기지 단계 세급의 직이나 직접 십시 시름 난토 대래 삼로 십시의 럽소 약 겸대 논중의 련 타 유샤 논주 여산제 세대 주고 증계 섭신 타 타나 Chimke ki toshi yuebe mi nyungshe ki lamnor dokshi meba ta gyobro tangli meshe para zanzugin gendara langba ta yuacham che jing nyeba chengzin taji du sheba so yi na nyebar tu loda beche ki jikjim ta jikjim dara takjo yu nyeba che de mikdo yung nyenzhen shingge la chintom che gu. Nambalingye, tiringi lezen shunzam taga shiga yi lezen jime na nganazo yangya che yung.

0: Hore, tengi ame nal lehto su yusigi. Le nye nal ta chikachin. Nga chukinda.
1: Nye xe yu da, nga che mi nyamdo de yin karchika. Sushiga gani karchik zi machi. Nga soba gabi yu, sumay namang zhu nye yin. Nga ta xe yu karchik yu.
2: Di ra mi chigi samchu samshi.